0: 31 PI. This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lava to fat talo fat, you'll put him on Malo Samoa for a phone money to la talo for lava. My lord say for Maria. Usi my lord for a phone, I telephone you less for a lady. Lose who find you lie, what fellows for no, a little maturitasi PI PMN, you are too wrong. Na faali e se tasi na afi e sa wanga ino fuanga o tau singa al malo po le abuse in state care. Fai mai o le tuai ufu fuanga al malo e fufoma pui pui ai nei tūlanga o tasi lon tau nuunga o le soli tūla fono. Ile a solulu an nafi sa puto puto ai lato unu sa umai ni sa wanga ilumo al mawte fono al pale mene. E tufatu te ufunga la au iminista al malo o mai do fuanga na sa wai nai tangata. E fa ilonga inai le lua tau sanga talu unu inatu li poti fa ai wale komisi su etu o eo sa wanga I tau singa fa al malo. Abuse in Care Royal Commission of Inquiry. Na faala wilo al minisa ya Erica Stanford e mana umia ni vai ngā tupe te tele mani sui ngā malo losi ili tauli maina o mata a mata ngā ruenga au faa noa noa peta ngata sa afia. E se lau fau tuanga po recommendations sātu inātu peitaing na faali e tangata survivors mali komisio a ya tatau o tangata ili au fai polo kiki e na se vae ngai titi o ia mana onga sa talia a o isi sa te ena. O loo tau sisi pēr le ali I pāle mie sona langona I wha pēr o le a au sia New Zealand a sini mō swing o le tau. E ui sata ua sili pote wha pēr matua tele le onga onga vaenga o loo misi nei fua fuanga. Le li poti lo ntolo le komisi o swing o le tau. Na su su e naile anga ilumo le atunuu le wha iti ti o kasa I le ea wha pēr ma le wha taunu ina o sini na wha tūlanga ina. O li lipoti li nei wa afia ili taimi e faa saa oele faa foeng o nei faa solonga. Ma o li sifun lua sul faa maa sina o lumana I nei. I tu tau na faa tino ili nei faa moe moe. Ma o lumanatu tau avia Christopher Luxon fai mai. O lo so longa li lei uma tau mafai ngā le maa loo. Wa faa lau ino ili maa loo nauru si fua fuanga mo li faa tu ina si ofisa le ampasa nauru I Israelu. Wa faa maunia le kapenete se misiona faa pito sui wa awina atu I Israelu e saa ili ili mana onga tau pulenga fe se o tainga ma le faa tuina o le ofisa fong. Na faa alia le malo o le neipa anga faa le malo ma Israelu o le aavea ma poutu e faa le leia anti le ifu o fuanga matina e taua mo se lumanai o nauru. O lo ofo ina atu e leo leo tonga te vai ngā tupe tolu afe lima silau fitu sifurtasi ta la po le lima afe pa anga. Se tasi o na iloa si faa mtalanga I pango tae to olua na so so la esa mailu fale pui pui. O li waki I funga lei kokohu vi po o mai kolutama le isi ingoa na so so la esa mailu ofisa o leo leo nuku alofa ilia sa taluai ma le tamatala vau tonga o enteli kau faa oa isifuru lima tausanga ma Adam Sabit su Hussein. O se ali ifiti tolu sifuru faa tausanga, ua maua la ia Angele I kou faa oa, ale pangota o vi, e tele ma mamafana soli tu la fono faa vao malo. O filifili anele polo ofesa le sunga se Colin Tukuitonga, e avempele stene filifili alfa la putonga na saifu malo loina, maletino puputa la laulangi polo World Obesity Federation. Se Colin se tasi o te tali no fuanga sa I fumalolo ina al Pasifika le investio au kilani. Na faa alia se Colin lo na faa moe moe e faa ongale nei to finga fau e una iai pui pui nga matau singa sa I fumalolo ina al Pasifika. Na ia ta ua foi o le mai o le obesity po le tino la popoa mo na faa fita uli e afiai tangata o ainga manuu po communities ile lalolangi atoa. Male tala faa I uita anonga Wa taunu isi kautilani awa tunu o le Pasifika isi fulma le tansi e awa le talaina alo iyo taalonga maalo le taupulenga po le Commonwealth Games I Glasgow ili aso.

0: 5:31 PI. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pe malole le Tonga tope ko flipo modulalo mo ngongo a flight ko ni wo ful ma fa si ulai wa fe wa no. O ku tu ye pare mi ya no sila o ku fononga ai fonuania e hala to tonu be. Ai e lava ai ke ausia ai taketi ko ia ki heriliu o hoko ki ea.

0: spoti ko lava fo tutu ko hi ko taimi no no na fae nga we ko nga hi fe au hi spoti ke ke e hongo full fa ho ko ia e aho e tata ana nga be ngo ngo ko ma mcdonald le ago ni fata un pe ke mu ma o ha le re mo fo si no wiki le re ko flipo modulalo tu afatu
1: 531 pi

0: Bentonville Gospel. Kemuni chiyobanga. Nisi binatolu ina tini kalima na miniti ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka maina luwe biti. Na unondundu ini isi ama vinaka ti mekina. And I come ni vaka rombuka enda ina ikarusa ngulu kawa. Ni singa ni vula o chulai. Nui taka ni mbula mbula vinaka. Saiba walu nandrao, saiba. Lima tolundua na bantele wani wali wali isi. Rauni ni vitara tara mekina. And I kavi ni kuone. Lito manda vikenda na nonda ibanga bakayalo. Maruta kini I enda babi ni binaka taltinga vuana verona turanga ni taltala vewe kani ena kena nda waka umana katukatoni ni taltala ngasi livu Reverend Arthur Naisa vula ono taltala ngasi livu ni New Methodist Christian Fellowship babi ni binaka vikim ni taltala iso malumu kei ni taltala lepani lewa na vanua misanda na rongota sarumanda na ivanga bakayalo bakaruta ki vikenda membaleta na ikavi nikua
1: Sambulo bina kana turangan merama dor bunu ngone lewa na bunu bina ka obiti ka sale tu na bunu libu di Islandi do kle tu na bunu ni bi o bala bala bala bula bula au terroir do baro mutu ngone station na AM 531 PI Pacific Media Network nimbulo bina ka nonto program ni bi baro buka bi mama ni tol ki ni bana kloko sa kali bunu bina ka Sana itu dia bawa apa? Kena duduk lagi kena. Aku nita kan ini nara. Rong makar sesi tu kan makan karistala. Nampu sini kalau enak kami ni sekarang ini. Bukan bawa fangrei yang militer tahu orang. Ini boleh binaka. Rotulu atau pok ke Hawks Bay. Sakali bukan bawa binaka. Nampu ni tuh nanti kau ini sebenarnya ni kuah. Sini mulai tapi mai botol ni Thomasar. En North Island Wellington Manawatu betul ke Taranaki. Ini sakit dah bagi talitunga. En sebenarnya ni kuah. South Island Christchurch dan Eden betul ke Ivan Kagil. Sakali bukan Bawa binakar umni cium cium mai, ene siwina ni gua, au nui takar. Bosa ni kalau enonda, ene siwina ni gua, ene boga buri bakasa, ma bem boli, me binakar kini enonda bula, ni lagu mata kena turana, emeni.
2: Boga sangrai ni bula binakar, buru buru ngo ene sikan isolia bego. Kami kena ni volta mu kena sikan ni boli ene siliva, sena kola, kena boli ene rata lei ni ngone turanga o Jesu Kristo. Dara reda tiko nan rama sena yalo yalo eva kata kara kara tiki tiko weekenda raki nimbule so tapo tu elevu na mata bu vale viti lotu tiko meka se golewa ni lotu yamai vale so tapi tuki nan rende kaboro tiko so tapo tiko na viva kambombula taki kuire na nau kama kata na aki na kuire na ngone balata indu na yalongo the spirit of drunkenness nindu elembutako ni taste taki mai koya mateni Ninduela seitumba, ni testa ki mai, o koe mateni. Ninduela I moku taxi driver, sena assault, ni testa ki mai, e levu 99%, e koe mateni. E anabuna sa rimbimbi kina na nomundingi ndingi. Bili ki bikenda na lesoni ni kua, ka bikenda ni volatamu, ni voso tiko na klo vira na lotu mai, litu sea. Kure na lotu kata kata mbata mbata, na vitu na isoko soko lotu, tuwa vira na lotu, baka litu sea. Na lotu mbosoka, na lotu waka tartara. Era kaya ni sa hutu ni au, era rao ni rawata na ka. Nga ikabi kenda ni waltamu ni wosu na kalau, kemendo na kalomani, kemendo sa waka loloma, kemendo nrabu nrabu, ando ngay luba iwale. Ndo lako may biya, ando may bulia, na kolo saba, testa ki wate na mbukawanga. Balitaw na wosu waka uko nga biira usalomana. Se, au na dhunruba nga, na nonrambula ko ay ulomana. Sangka ikago kaya, Raida usatu na mata ni katumba ka tuki-tuki. Kaya baka endu e rongoda na domongu. Nga indolaba na katumba. Kaya bolta mo, au na dhurubwa. Au na baka e kabi bataki kwa ya kukua talanga. E na baka kabi bataki au. E vya kati kubi kaya bolta mo. Na kaya baka sangaraitiko na baka dhengu. Sanga ni tu na mateni. Nikuwa sando na kana dhabu mariwana. Hortu na obisa. Se dhabu mariwana tiko mai na tinikadhiwa. Saruana undolungo. Sedaka tiko nga na dhabu marihuana. Emeni. Baka sangarai tiko nga na iwale ni ISIS. Sena meth. Sena ni indua tu na kene iwali. Malata dhaba. Na ibala bala dha angori na bua. Sena mateni. Sena ndau yale angori na bua. Ni dhaka ni teboro. Ninda bina kata me vua taki na binaka. Nda check taka na vua ni, na vua ni kau. Mwale na vua ni kau, ngele ise ni kau, ngele lagoma ina vua ni kau. kuniba kusekusa kina buoni kau check taka na buoni kau ana buna ukati kuki na mungi saru imbimbi mosolim bula bichisu ukati kwa nongu itabi me ubuna mosolim bula bichisu na lotu kole lotu kina ngori na no mundo ndono ngori na no mundingi ndingi ngori na mutesi ya oye ko mundingi taki chisu me no muturanga me no mwibambula Saya ingin tinggi tak cisungan nasinya tambu. So na wakai tu nampung ini sudah terungnya utal tala. Nasinya lama nasinya ni garbi kelu. Kebagai terungnya windu si singa lama nasinya ni garbi kelu ayau basinga. Obi nak kata mereka aku ni lele mana tolong ayau untuk nasinya nunggu garbi kelu. Perindu ayau nama taka, tu ayau naik kabi, tu ayau angai musuh-musuh nalo manisinga. Boletana daba. Boletana nungu winaka itiko buwana kalou. Sengani itiko na dhaka. Na dhaka ngori na talente ya solibiko. Munda utitei, munda ungoli, mubuni wai wakata kitalitalangase. Muprincipal wakata kitalitalangase. Ngori na isoli, ngori na talente. Nisa solibiko na talente ya sinikane itaukini talente. Nga i dhaka taka na talente. Senga. Kani volta muni talono tiko tisu. Oko e suli angana vana talendi. Na ruwa na talendi. Kena nduwa na talendi gailako. Na zaka taka ni talendi enomu. Enongu. Nondaru itabi na zaka taka nondaru talendi. Niko saa tiko mga nakoro. Nomundu wano tungo metei. Olako apenda unti ko saa lebuka na paragras. Metiba kinangele. Indoru sale. Simendoru maingaraba na manua. Daru tiko nakoro mga biti. Emeni, kau kau ni lebih boleh tertinggal, boleh tapi okay, mai sabu market. Okay, daru untuk daru menteru supply tak kaya ni, mana terdapat? Natal yang disuruh lebih kena daru kena kena gele. Rizamanda nan rokan itu. Kau yang segan itu, gaya bagai apa nan bulan ni kaya tay. Boleh tak ni daru sini tak takkan untuk daru bukan muda. Kabi kena volta muni kusini daga taka numu boka mauta. Na numu lotu na mate. Emeni. Gai walu na kaloko ni kwa kitu sa daga taki kitu me kitu maisota. Wata kena tui iwa ile munda mitoka ni kwa. Nitu lako tu meala kona vipa karara mataki. Kitu kaya dhongani na hotela maisa musa musa alima na kaloko. Kitu sisili tali kitu lako mai. Na otingo kitu mbedi lako tali. Lima na kaloko musa ala ibitali tui biti. Sara uta me blesta kia una kalou. Emeni, na dhaka, gori na nondaru itabi. Siko chiko babanua, siko dhaka mamatanitu, siko dhaka na kambani, siko dhaka baga lotu. E une ngone sitiko kina lotu esele, ni ndu elebuno, ni ndu balinotu. Nungu talibuna u, elako bata kena veleti, kena kuro, kena wanga nivola, meno nananda ubuna u, nungu toro baga mbimbi na tabatanikalu. Nungu toro mga mimi na kalawa ungaraba. Emeni. Ni usala kwa ndo na koro. Obi na kata mikila na koro. Oyau. Oba kumboti kwa ndo na kalawa. Mwe vure ni vei blesta ki vei rentamata. O sini mina kata merangarabia unatamata. Obi na kata mungarabira. Ni kalibia uki na kalawa mwe ingarabi. E kalibia una kalawa na runa undo luka rua. Me ungarabi vite na mose ni kalawa. Me bakana mingarabi ni FVA na liba. Na telecom na wani vital no na telefoni na mobile na Vodafone ke na digital mero vinga rabi na telefoni biko yaki na new mega dise kalima na kalo men grabi vite na mosse ni kalo ya na buna live tu kina ibiti ni tu vinga rabi emeni ku ko to mendo na kasi senga ni tu itabi na men grabi ko haleluya oh Usa perto ko ni buna, ubuna katanga mo ding-dong takit ko mo bakasama. Mo yabala tatit ko, saruta na lo tundambe, saruta na lo tutubo kandua. Sa andende na nondo lo, tusabole ka ni, runa nrao na emba ki na dhambi ni lo tuibiti. Isinindua na kinabua. Hemeni, wazi, ando na kautala na takit ko na bida na nukubakitabi. Nikolako vira na musulomani, na singa pakarumbuka, erandambi tiko ito mo urakere-kere. Satorawa. Nikolako na mandir, pero na Hindu, Renda bituku ilu mau itu bukura kere-kere. Sampai renyurai dah indua nantau kere-kere mendam bina bali lutu. Ni lutu pak Kristo. Bikin mendoa sih, bikin tahu sih, berutut talengo. Malah apa? Sara kilatu nan rabu-rabu, ni nasi yang ketungan, ni nasi sulit, dua naka. Kusah setengah mandan ni soli bali lutu, sangka indah-indah sar musoli itu. Ia ni kalau aku ingin ratu ngangan ni laupak, sehingga. Tawatuna no mutanga. Woli na sila, woli na juice, woli na babakiu. Koteksiani, koteksimai. Ia ni tukuni mulai lotu. Ingase nambasi. Kotutu serago lebe mbuli lotok. Kotutu serago zangina sombuki suba. Ni tukuni nangarabi kalau. Nambasi. Nangai binaka tatuna binaka. Amen. Eu ando tudo na tu nita com suvia ou indo na casela ou indo nisso com suco loto. Que ela ilai musulevi com $50. Que ela ilai. Ou se nem na cata, indo na casela ou indo nisso com suco loto para Cristo. Meta com suvia na matanga com gailinha lá. Ou vuta aqui não. Se não gutobo. Emeni. Bola tá na baia na calou ou grava. Nico varro o tu nico. Saque na unha me visou manda. Visou manda não dá. Não dá reida na calou lebungo. Nipaka lilinga na mati. Kitu lango mani kuwa. Na uudha mai sabu sabu. Sivi mawa na ima nembali mbali. Kitu sabu wale katiku mai. Gaima, ee, mama za tunengu ni sala. Aunduri dhaka mai, dhaka tiku nandrama. Mimi ringame na uudha. Mesiki na langa mai golomani. Olomalangi. Setiko boe. Setiko. Au vuna wa inabonu au wenru. Au tombali tu. Auna lubata nungu senla. Ena sengangani taroma. Naka umai takapa. Bala tadaba. Saru ibinaka nakalu. Ia niko una pakaleka takasara. Na tikini mola tambungo. Na Revelation 3:20. Nanda ukila pakalebu. Pakatakila tolu rusangabulu. Dabu tamai. Rua tolu. Raida au saatue na matani katumba katukituki. Keba kain duer rungoda nandumongu. Gain to laba na katumba. Au nadhuruwa. Au na wakaya kabi watake kwa ya. Kukwe telanga haa. E na wakaya kabi watake yao. Puu. Bongi ni kuwa nando tu koro waka turanga na kasa. Kina tikina waka turanga wanawa. Wailegu. E kazi tiko na kalou. Au tuye na mata ni katu waka tukituki. Sandende na tukituki ni kalou kina nanda rumbula. Fae dhake fae sombu. Sabu sabu lambasa suba. Nambo walu lautoka batake nandi. Tuki tu nakalou. Nindaru tuki bagalilanga daru iru ikatu malek. Nindaru tuki bagalilanga daru kailayani. Nindaru tuki bagalilanga daru zau irimuri. Ia nakalou endo katu na nomumula. Kena nomun dingin-dingi. Ngai tuki ena singa kena bongi. Nona bina kata kukua embalita na katu makua endola mailoma. Sini endola maituma. Erawan endola maituma. Erawan izaketa na katuma. Eka ni volta bo, koya mandaga e katumba. Mbale teni ndokana nonda rundingi ndingi. O koya waraka, mendua ndolaba na katumba. Nipaka yazo katiku na teboro, oiko ndolaba tiku na katumba. Na teboro esi nani zaketa na katumba, esi nindua talanga nona katumba, esi katalanga nindua na nona ngauna nitui katumba. Kemeni. Kila ni kuwa na authority, keina power, suli wiki veiko na nomukalu. Ia na kalibu ya, o kukua ka suli biko na pao, ngei waraki kutu. Ina nona ndoka na nomundingindingi. Nona waraka na nomundingindingi. Nona baka turanga taka na nomundingindingi. Me baka daba na kena ndende ni tuna, na turanga. Rosi ni saro ni na vya ni muda. Kalo bolo singa, saro tu. Elo yalo ni batu lebu na mbunu ni viva kwa wadataki. Moli mbota na kena mali wana soni. Na layone ne vuso chuta. Me baka daba na kena ndende na nona tukitu. Ina nomumbula. Darongo da indona buni wai. Piliuta ki mainabua. Ratu skiti ko na dorbo. Ke tu nga mai pagayawa. Ke soli mbuna tu nga mai pagayawa. Ni kuwa sa mai piliuta ki tu. Ena sana baga turango sa kaun robe mbua ke maduata. Nang tingin mainabua. E tu kuna tiku kaya. Na ngoy sinji soso. Ngoy nda komba. Ke inuku talitu. Ke tau mandanga na uda na sinirin shopping pali na nuku. O kaya sa sope ngay sope. Konangelendam. Ertu wenu na dorobo na skit.
1: Dona Wunuai, Nuri to Manga, Solimbulo, Wunuai. But the Libuna Dorbo, Roman Matabalikabor. So we are seen here on Uni. You can Sarani Baganga Takir and a Clow. Another was seen around Baganga Takir and a Clow, another Rumula. And Abuna Kadi took in a monkey, son of Dorbo, son of Manelewa. You go far on Tumbeka. You go to Numbeko Sambil, say the Baba in Mulango, Samai Tunga and a Koro, Saraka and Kambeka and Numurai. Salonga ke sabu nga ole sumai. Au bia kai miko. Gori se tike tike bunga ni ndola chapta. Sember ni otiki na ndola ni bola todo. Ni ko ndingi ndingi na mbunga ni sigi ni kwa. Na numatiko. Na kalou e na zakaba nga na ka. E rao ni zakaba kukwe. Kene karua. Kani bol tambu. Kukwe baka ndo sarongo za nando.

can never run to my television. We can never run to my Facebook live. We can never run a new Methodist to the Romai. We can get the talk on a new Methodist to the We can get the Wagalawama in a new Methodist. We can get the keyboard warriors to my. Oh, we are Kai. We can Nakalo and Dokatu and Nomundigin digging. Digging digging down. But I'm not digging digging no more. Nandingin ding lebu na matamboko lebu na kere kere lebu na nabu nabuwa endu eda kabandu nandingin ding. Wala bisa ka usa. Kabi ka nabu tambu o koe chief executive officer ni faka ina ngona ya. Boso lebu wiranda ureza tu na tax. Eka nabu tambu he was a rich man. Obutu niya wa chiko binaka. Ye endu na ka elala boli. Endu na ka esega ni towinaka. Endu na ka ebutsu butsiga I boto motoa. En angona endigi takakina. Mela enda beto ko bakana bulbul. Mela enda beto ko bakana maina. Menda beto ko bakana endona manu manu. Dine sara ni CEO. No mundingi ndingi. No mundingi ndingi. Emeni. Lakaba endu na ndingi ndingi nikua. Mena reza kina kona kasa bataki wailewu. Pagi awal sih minasan, apa kata orang masa kau nombi? Ni lutu ike, na bosa ni kelu. Sekarang ni bila kata orang masa kita kena maten tu me, me random se, me tos tunga, me tos tunga. Ni sabi bila kata orang masa kita ki, na bosa ni kelu. Ena zambe na ika mai takali, ena buah buah ena lomani benua, ena belo mani gue rentamata. Orto na lilu ni nebu se, na bagar orang obi kau ena belu taki. Kau irna ngan ena talai rorawa. Kuira que era ti marihuana, era na zabuta ma era maito, sa au fiu saragana ti marihuana. Sa kota gabea una panche que na zau irini ulu. Emeni, que baka eseanga? O da mai kortu na uvisa, ortu na zabu zabu na komisi na saoti, zabu zabu na komisi na saoti, ni saoti, ni saoti. Ertu na zabu zabu na komisi na bibilu te kitu nikua, na komisi na tale virta tamay na zabu zabu tiko. E zabu na ngauna, mendalako nga biko ena, iwali ni lenga. Koe katu ina mata ni katuba tuki. O koe sarongoza nando mongu. Nga indolaba na katuba. Auna zuruwa. Na baka ya kabi ana yotu yotu nikana nindu na singa. Ibi ya kakua. Ndolaba gana katuba. You open the door, I bring peace. Tutu batangana nona loga ni uchisu. Pari toko sekeusa. Kentape toko maka na batongo. Kori, chisu, chisu. Kinta lalo sekeusa sa anduri uchisu. Sekeusa. Que buku serau mai. Au lako sartu gai numu wale entendai. Nona bangangara oko ya gai kune tale na loma ni nona bangangara. Ondo umbito bango, you come down because I'm coming home. If you don't come down, then I'm not coming home. Hallelujah. Arutika nombongi niku, eh? Angaul kaya ko zakabaki nindo nandingi dingi. Nakalu esini reza nandaki ni nomu bula saoti. Ko esini reza nomu kabor, nomu tabu tu nomu tao. Napaka loloma nomu disqualify. No napaka yonga ako ko qualify taki. Anabuna u challenge taki na nambogi. Somebody challenge taki na nambogi ni ko. Dingi dingi dono. Bala talen dingi dingi. Eno. Kani voltambu. Kebaka indu na tomate ento la manakatuba una durua. Sabonga bikenda rumindo rundo la manakatuba. Elebu era rongoda. Ninda wilika na tikini voltambu go. Raiza au satu na mata di katumba katutik. Behold, I'm at the door knocking. Kaba take au if. Kama idake if. Kama idake kebaka. Kaila baka mai kebaka. Nanduri tungo ebaka tauki na kebaka. Enda roni rongoda kedena bose ni kalou na mbogini kuwa. Oko enga idhuru ngabe ira erandolaba. Turanga kene marama. Eutukuna tunga na iwali ni nrebu nrebu wa sekwa.

kamata me digo michisu. Lotunga bagayalo lotu bagindina. Kabikenda na madi uono tolso bulgandua. Ala ba kemto saloma odo odo kinandunga ikaya. Ala me keto. Ala ba bakaya. Ala ba boga singalebu. Ala me keto kania. Ala me keto nguluba. Ala me keto boisulukina. Tu sa sanga bakani klan ngori non rival bala tama tata lotu. No church. No relationship. No God. Tunuga. Ni sa kilanda tama mundo sa tiko melo malangi. Na kasa yanga sevina ka bekemdo. Ni kombera ni kere kere ko ikila tu na kayanga. Ya namuna ni ngono kontola baki na katuma. Tunuga. Au na baka yakami. O ko esi ni tukuni ni ko kakana tu ni tuna ko. Malta ni ndambe nga ko ya ndambe na kakana. O ko sa bagra utakana na nungu tepeli e matana na kengumeza. Ni rabalu maina meza. O ya ukana uele. O bulubulu. O tu na mu mode. Era ka na na mode sei ko na bagade. Dondo tu mai nanta kai titi? Er tu vanro ni kau nanta vanro ni kau? Er tu me ke bula indele nda kau? Emeni. Na soba yango na bitra tarabi. E mate tale ko soba yango na. Na soba yango na soba na tiko soba ni ko itunga. Bola daba. E na bagare utaka na nugu tepeli. E matanra na kengumeda. Ngai lumuta koko e na ulugu e na ilumu. Ngai vua e rongada. Awa, awa manda. Awa, awa, awa, awa. Na ilumu ki ulugu. Sina ina mengumilo. Na ilumu e lako tiko ki ulugu. Ela e sina ina mengumilo. Me ungunu, me unge viva ungunuvi. Emeni. Iena rao wale ngaya. Kepo kata kabendo nandingi dingi. Seko mo zingo michisumi. Numu turanga menuma. Kwa tale na lotu waka, waka rai rai. Kwa tale na lotu mbosoka. Kwa tale na lotu loma loma rua. Kwa niko lotu na singa tambo niko taki na retundo lotu. Lako ya ni lo idake ugeire da lotu. Olebi baka lotu taki ni tu corona 2018. Erto ngoro ngoro erto ni tal talanga seki tu loko bata. Na lima na koloko ba, na vali lotu vutu vonga tu. Atu na iyo, niko sala ko may bikima mi lo idake. Kuni may tal nota kana lotu, mbala lotu gaya ratu kubinagina. Kona siyang ni relationship na religion. Polo tu chiko sana daki. O sa keleki ilinga keia bula sere. Ni raduru aki tumba tapako. Kwa tali na lotu baya. Tunakoya ubi ya duru ya nime change. To change the environment. To change your lifestyle. You set the condition. God will give the provision. The provision depends on the condition. Iko bagara utaka, uko yang kesulia mai, nampak utaka ni ada, nampak bagara utaka, ni bagara utaka, uko bagara utaka. E chare ko chare, boleh tni chare ko chare. E bagara utaka, uko bagara utaka ni ada, nampak bagara utaka, ni tahu bagara utaka, uko bagara utaka. Tamatalo tu ni ko esin nundon menar menar buah. Tarung karabi kalo baga lo bain dinan konangai reda oh haleluya konangai saraba era duka mai lo ida ke konamboka pe ka na sibina ni ko sin tiko ni ko mo balo mo bina kata ke ndo tiko ni ko me uka tiko na ka embita tiko e matani ya longu na kalo au lo ni ko ku tanga mai na ngu toelu sin ndo na ibolo ku tamai pal toko e tu na biau ka bira ni utu e matani ka tumba. Kabira ni urongo da tuna bimba iloma. Kabira ni urongo da tuna tangi. Kabira ni ureza tuna nanga. Lala ni kovate. Kabira ni ureza tuna lala ni kuro. Kabira ni urosato viva la bagalibu. Kabira mendola na katoma. Bungi ni kuwa. Ni wara ulanga bika nendua ni tal-talizere. Ombole na nondarumbula. Pita na bulo kondambi tukuina. Lako maibuwa na kalu kabiba turana. Andre andre na tabutu na zore na bochuchi na kobe kobe luku au sama bo bo gelebu au sarana au sini su tabana mate bogeni ko na kena mbogi au satunga na mata nikatu mbogi tuki tuki kiba kai ndue romoda na ndo mbogu tola bana katuma au na zurwa au na kai bakai kai pataki kwa ko kotela na ena bakai kai pataki au. Chova na ni mami klo, na wale wana mugeni kuwa, na wale wana ilumu na isera, una kukua kina mana, sa masula kanon rambula na weke kimana.
Samasulakana mula. Naturangan nama ramana. Thurbo nama nerebo. Sutama na tabu tu na tabu. Waka sagagara kina loma katakata. Amo lewa turanga. Ina visa una nima mimula nikuwa na nrobi ike muni. Kima minrobi ike muni ime kima mimula. Masu na edhamu ni chisu. Na ima mula. Isambula binangana turangan nama ramana. Thurbo nama nerebo.

0: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi kebini wawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Nangono oya dhava kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako yani indona yaya nindi kebini wawa. Waka nui nui binaka ni no musingi nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi kebini wawa erawa ni kuneta tolo na kensa karawa ni mana na kena ngarabi. Esenga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Nandi kebi ni wawa, erawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na nomu yaya nindi kebi, za kabasara.
1: Na vengarabi ni nomu mbula, kena nomu tiku binaka etekibuwe na vei toko ni ndondonu, gori na vei kaya baka rautaka na fono. Mena vengarabi baka buni wai, kena ngarabi ni mbatimu, esau rawa rawa, kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. Na vei toko ni talaga na mbula ni baka asama, poro karamu ni tiku mbulu mbula, kena vengarabi taleso ni nonda mata mbubali. Na fono, embaleti iko kena nomu mata mbubali. Erto vengarabi na loma kede kaya okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda mbula baka banua seitomo. Kena mbali, senga ni yawa na nonda tobe buke. Girita na seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sipaka ndo tale, seba walu non rau tolu ono ono ono vawalu. Sisikoba na veilawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itovotaka na veikawa itakindina.
2: You're now listening to PMN Fiji.

Domo komiki the kau leka leka ya chimbocho ni hoki hoki. Ni simina lima na walu na miniti ni mbola vinaka ni mata vinaka mai vina walevu na sema vinaka ting mai na kavini kua oni roni rongo the tali ni saravi akaribo sartinga na kavini kua na ngona sana mbiu da kitalikina na itala noa na kavini kua ni tiktaki mai Queenstown na kavini kua ni bi oti tinga bi tana serengo na rongo sartutun gito mai bunua na nona bingka ravi asinati waini ngolo na rongo the talanga ni ulu ni rongo ni tukutuku mai bunua kina nona bingkara vivili ame ravai vitala ngana vitala nua mendana nongo the tiko o Isabella Chen na marama ni esia e na tiko talanga kua na kavini kua mena mai soli prezi cards tiko na ngai bata ni tiko talanga na nona wakatarungi e na vitala singa sangeu tingu e mbala tani inflation rate na thawa na kini mbali mbale e vosa tiko baka pertania mendana ngai rongo the talimanda na thawa tuku no koya e na vitala singa sangeu tingu thau thau ni ndalei na kula kula Woro lakiao, PMN Fiji, Pamanaviti.

சாம்பலும் வினாக்க சைக்கோங்க ஒன்று நொந்த இத்துக்குத்துக்கு நீங்கிட்டோம் என கவனிக்குவா Ertona solia ke de na nor to ingu na timini McDonald's and Roma Marama na finala ni Super Rugby ver na Marama na singini mataka go na be kai vareta ko colora lomani na kavitani ni timini ndrua kana li te kirto na Marama ki na matai ni finala mai vai to ri na nod bunua e kai lomani ni erto sa tu varau merto na vareta na varau ningito kabu mai na nor to bo varau na lomani mbaki na elvata ki na da da vata go sai ko vani ngo na men na vai ta vi na finala na timini ndrua Marama, erto angganga na matai ningon na baki ronon dolu rosa ngabul karua, karto tango magtale na bilo na baki ronon dolu rosa ngabul katolu. Erto andruka na final la na baki ronon dolu rosa ngabul kawa, yang go sege matai ni baki, merto ngito na final la na non da bonua. E kana nda uni beitum berniti mio Mike Legg ni seng ni rao na tim merto na sotaba na mataka, Ambalete na timini New South Wales Warta zerto anganga ina mbaik saoti karto na sangati gumerto na rawata tali na anganga ina kavitu ni ngauna ina singini mataka. Eto mana olomani ni beito koni ni leo ni bonua ina singini mataka na bimbi sara ina nonrto sasanga. Iana timini nrua na yatu iliu karlaini na isewa tiana rombana kandavu keikeleni marawa. Mereo ni na kesa ke kale te yi e na loks, nunia ndau ni moala ke isalase ni rai lubu flanka sulita waisenga na bawalu. Kolora lomani halfback kavitani, warani sese ngoro na batini e na wingo angela rai tumbu ke atalei tembuna, tinika rua ke tinika tolu chesovini, chosivini nai hamu ke meruai rita nei voha, litiana vueti e na fullback. Na timini ndrua, Kei na Waratahs ena sota ena finala ni Super W ena kavini mataka ena rara na 4R Stadium e Govin Park en ba. Na timini Under 16 ni soka ni nonda vunua ena laki vaita vitale ena FIFA Under 17 World Cup ena mbaki vou go ni oti na nonda to wanrukana timini Solomoni ena kai vake rua ena penalty shootout ena semifinala ni sotsota ni OFC Under 16 Men's Championships kawai dhuritiko e Papua New Guinea. Wakasa kiti sara na norto waitabi bolimai na dharubo ina sotsota ngo erto wangrukana timini New Caledonia na kai rua keisenga erto nganga vi Samoa na kai lima keisenga karoto wangrukana timini Papua New Guinea na toke ni rara na kai tolu keisenga na norto ngito wakatombu. Ngosenga e katolu ni ngona merto yadho wakina na finala karto na sota ke na timini New Zealand karto mganga na baik saoti na yo te tini ngo na ro sota kina na timi ru na finala na baki rono dolu ro sanga vulkaba e anganga kina na timini New Zealand na kaitulu ke indua e maro vale na doni veitumber ni timi o Sunil Kumar na waro ningitor to warita kana dorbo ka kaini na sanga ni raro na sota ke na timini New Zealand e na finala. Ia na timini Viti e na sota ke na timini New Zealand e na finala na bongi ni mataka ni sotsota ni OFC Under 16 Men's Championships ka waiduri e Papua New Guinea. Kene o titika na kavni kua na laki vaitavia na matai ni ngona na sotsota ni Women's Youth World Championship ngona sotsota ni Handball kana waiduri mei Romania na timini Under 18 ni marama ni nonto benua. E wakarita ka na iliuliu ni lakalako Luciana Rokura ni nonra tonga angai na sotsota ni Oceania Youth Championships ka waiduri mei na yatu kuka na mbaki saoti e wakabuna meratona laki waitavi kina na sotsota ni Vurubura e Romania. E kai Rokura erato na sotava na timini warani se ka kawatiko na weitime Vurubura na timini Ichipita kartona sotel nga kena timini Croatia ena nonda tongito buka tombu e kaoro kura na kukosar na weitime erto na sotaba ia lebu vera na ngone leo ena timi ngo erto se ngone bulitiko ia na sotsota ngo e kai o Rokura ni na bukia wa lebu na kia na buka ramba I lebu taka na nonda to kila na ngone leo ena ngito ngo na handball. E waka binu bina ka talanga waka lebu o Rokura na weito ko ni Wailabo ni Matenitu ke na Walimpolo Wola ni Matenitu o China e Viti ni mai rao kina na noroto na laki waitavi e na sotso tongo. Na matai ni gito ni Viti ke warani se na waitori ni karosa ngubu kadio ni singa ni bulongo ka na matai ni ngono mena waitavi kina na tim ni Viti e na sotso tongo. O Viti e metai talanga ni Wanua e na Pasifika mena waitavi e na sotso tani vurupurongo.
Se kotelang gorena itik taki mena tamari ningito na kavni kua, nomini don vingravi, asinate, weningolo.

0: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni ndikevini wawa ni National Bell Screening Program ma ina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mwatha kava indona ka. Na ngono oya dhava kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena bako ya ni indona ya ya ni ndikevini wawa. Waka nui nui vinaka ni no musingi nisudu. Uwasi visara ni na waka utiko ngayani ena veirua na mbaki mia dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndikevini wawa era ni kuneta tolo na kensa karao ni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, tatolo, ngai rawa rawa. Nandikevi ni wawa, e rawa ni wakumbula iko. Nio tauranga na numu yaya nindikevi, dhakava sara.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kawa indona ka. Nangono oya dhobo kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako yani indona yaya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musing nisudu. Uwasi msara ina wako utiku ngayani ena veirua na mbaki mea dhobo niosa mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa e rauni kuneta tolo na kensa ka rauni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya nindi Kevin, the kawasara.
1: PMN Fiji.

0: Lady Malo, Wonga, Kimonia, Nevo, and Dominiti, maybe to Nakaloko, and the Robombus Ramanda, Total Atu Ulangi, Meva, and of Uku ni Mbose, and of Akadur Tikin singing Mataka, Foyxia Tapin Taltala.
1: Sample of Naka, and I will live na Kanasulchuna, no never Nakamo, Senavatamo, Miro New Tomanan, and Kakabraki, Senakanava Savu, need to Tugu. Member letter number six in Mataka, and I put to Sangan na Levni Committee when Kenna Chairman, Metal Tala Vili, Ranga View, and who was Sangan it KKVT Aotearoa Trust, and I would be in Bossi in Mataka and Gona Karun in Bossi, and Kenna Matin in Bossi, I've ever in the Wulome, go on Karun in Bossi, and a Sing Mataka, and Bukunda Kevin, Naturanga Marama. Na Louis Vuitton the Savoy Chungo, Ewakaland in Islandi. We came by Miss Sivia Toga Vada than a Tulsa Mulambak in Mamichung in Islandi, and then Donamona came in the Marutara Valevu, na Nondan do Sota, na Nondan do Marutara Vata, na Vikaki, the Mabaltik and the Maviti, near Chugona, non the Fijian community. Ya, and a Tiniva Lambaki South, Mabaganikila, Samaya the Son and Rakita Son and Dendre. Kasama ibaka tumbo na kena rirai. Ya, kaya misang ay may nanuma, lebida na may nanuma nga pagkali po ninda garawa chuko na kalaw ka nda vinakata minda rida na vinaka ka nda vinakata may talibilista naman na nangon na vinaka yan ni may and buko ni nondan do maruta kanda zaka-zaka vata and dayalo vata ereada may wira na bulangi suwira na wikanda may panua na wika kevin balitikenda chuga indo na song-song meron yung domonda, meron yung da lewena meron yung da ndobotekina kanda kila ni chuga indo na kuminti ya sarang na wakasamaliw ni kena mainduri na teukeki witi Aotearoa Trust ya na wakana nandia na neto wakasamataka vitalan noa kerto na libida na leoni board si trustees dena minaka meturi talman na tikinungo sanden de bolivo en la vida namba ki sao di samani mai tubukira na vaka samongo na vana na nungo sa mai vanduri sa chuna kana constitution kana pika kebe en la kila natura na rama ni ndachu na ndona bonwa na requirements na kaitira sa mai autiki na seto autiki na trasmo ya na trasmo en la kana vaka sama kana kana vana na nu me baliti kenera ramba ya mona kana karu nimbo shi bata kama le ke vaka ichu ke sona vaka tataro so bi taro ngai sona ka sio mata ka na kana sina en na vida na ulta ngale le usa chungu menta na mai vita no ta me vaka nda kila nda chungu ndo na vonua na opportunities na pika e varte itu me balti kanda na pacifica e tan le ya ni mai va tong bona kana ri rai sa ndo na la la kondende ke tu menna numa tena vida kami ndona vivu saiki ni mataka menda mai vita nota mada na kani immigration rtu chungu li vida na nondongoni ra kena loya matata vina katu vira na legality sana kena vita nota kina vika mimbali tena immigration nda kila buwe ndona tikina lewu vira na wikanda era dhuruma chukena na ndende ya na naki ni kena wakandhuri na vivu saiki ni mataka meru nda vivu staka vata na tikina mo menda vivu kei kanda vukira na nonda kena karua na tambana ni lawa salimu sana chungu na mbasu lawa ya ndo na tikina na ngandri mito na mivito na taka na salada varanda na vivu kakina na leo ni community mimbala tena tikinu ngo kena katolu na vuli tambana ni education salimu tungo na opportunities na vika sa sulietu na matintu waru taka tu na matintu mimbala tikina na pasifika ya mibaka ukatal na tigubu na uva madhala na buli kwa ni chuku endo na song song member tika na raraba e raun in the red na tikino go kande vivu gita wa tikina ken kawa na tabana ni bula member le tikenda na salada ba e raun in the vivu se da kina ngoi vida na kumiti kito sana nama chugo ke maka enda na yada me vaga lili un mataka sa rao saranga ni vaga nduri e na loma ni trust mente sa tibu zaka zaka taka ni na tikino go kenando tali se kwa na bula raraba na welfare sangan di uchikina na nanda mai vivu sing mona ni sing mataka ya na na kili bu vivu sing sing mataka kana boy do chu nan donan rau queens road pen mio and tulu na kaloko na kavini sing mataka na visu tumo ni sa surity ra ramba kina na turanga na marama o kemni ni waro chu na boni kwa ka da sa vina ka ta menda yalo vata me vaka ngau ka chu na ma sa o chi ke la ke da dona wasi le weekend da enda garab na klo sa lebu na vivo lutu wa vit sa chu mo kalani ya awamota ena geroni matanata kina nonda vambote kina nonda lutu inda sareza ni sa duritali manda endo na nonda songo songo ni viti mero ni kochi kende ni liu me rautalanga nera salmate kina wirna luvenda na mokumbunda era sa chungo sandina sara sandibu na vi songo songo lalai lilivu ni viti sa chungo ya dotani ni da lakawatikiza mai menda mai vandulia senda mai tokona We have a strong voice. Keri wa madalea, na vika kete saadu tungo e Okalandi, Nishlandi, me rautalanga ninda vipu kita kawata na ve ulutanga nilibu tungo mibalitir na luenda kiri na lao tsumai vanua. Yambenga na naki ni vipu sengbo ni mataka na vi taro nilibu lalai ni vya taronga ya na kena singa. Artu saachuko na leo ni board na leo ni trust meritu na sumi taro kina kitu saavita la noa. Enda yalo vina ke nalo so saba meron ni lura yo irna luvenda so irna turanga ke na marama ni mit sarchu mo kladi ka tu virni soli soli na taledi ke na vosla balange vi expertise meron da vanti kira meron ni rtoso kira na naki sam saba ke na naki vina kongo yambanga na ke na ivo madala leka leka urun sile vikenda enda mbogni kwa ni chuko sa kana turanga na marama NV vono turanga mena nonda bunua sama ng usun na chuko na turanga na chairman na tawtal la vili turanga view kerto na Leonie Bond trustees ni Fiji Aotearoa Trust and Borni Kua sa wasa chuko na kene lebu
0: Aksorvalivu taltala dagay soten yan ay kavi ni mataka ni kalungat sa katiko
1: Tawalivu
0: Naka, nengirong atika, nandumoy ni Taltala Atulangi, membalati nga na visuriti inambose ni Auckland Fijian Community, singa wakaruway sarangan ni Mataka, na ikarusang vulkan lima ni singa ni Wolo Chulay, Tolu, Nakaloko, Evena Benua, Donan Rao, Queens Road, Penmua, kendaraan le kele mai, ne kele kele moto kaya Penmua Town Center, big car park behind the church. Yeah, ni mataka serangga tolu nak kalau kau tengok leani, dari bawah leu formu rawa, nengge mana kalau kau sate kamu nembose and singer, ni mataka. Pemin Fiji, pamana Viti. Ia dari teman dan ini sasib na vitu. En na vitu na miniti. Bulu-bulu na ka olibi yang bala tinggi di atandu mo kwa ya. Sartu, kim ngini vondo fai bamai. Sampai tegi mo na sas kiki. Iya. Ni mataka ya nambose oli okal ni sosar na utu kumbuta kata-kata kutitik menekab ni kok kau baka kapital tu ngamai na maran mbun basangan ko. Iya. Menge vima mana riwa me kirosa nagay tako si serne me nangay do me nairong mi serne ele no turang ibi ngonong ko buli sarja nga ko ya kwa sana bitan bing wala kalok bira lima mbeak ay
2: lima
0: kalau kalau buli sercinga sana baru suka ocia mena boga ting boga lain boga kaf mikir usan geng kritiko nepi mama jiwa nek kaf niko na ndoro tuk tuk cingko rio li via
2: saya ngo via bambulanga
0: oh iya iya
2: bulan nak kena wekanda
0: naka
2: ni marama turanga ni sema tik mena kaf mi bina kendai
0: naka
2: ni turbo nang nelewa wakatalanga kina na kem ni ni solusol ni barong tik mena na kabibina ni ko na lima tolundo api ay dine ni se ranti ko na lima tolundo yo ni sa ni rindu barong sar nga may nan dua sai barua point di rua fm
0: kore family ni virtran do wa bunbuno ina hemlen pa
2: kore sar nga
0: ni wa garua
2: ni na kai ki mai mai fangare nan dua sai batolu point di ono nimbul binaka mai hamilton dua sai batolu point di fm Tauranga, dua seba tolu point di Walu, Rotorua, dua seba tolu point di Siwa. Boleh pun nak nampak anda mai tau pun dua seba ba, kena Hawks Bay, dua seba tolu point di Siwa. Taranaki, dua seba tolu point di Siwa. Talenga, saya ni mulai tahu na, kanda mai na Manawatu, dua seba tolu point di ba. Kor

0: in Fiji.
1: Afa Ali is buna totokana seroya eh buna na isa lembuna mita kani domaruta kana vitina ni bimbuni my bundo wetlands in Brisbane and I kavi nikua sabwe rusa bulkatul na miniti me walu na kaloko and the tobole me na rongoda na tutukuningito na ngono sermantangango awo so suti kono turangango wana luvena dorvo ilia satora etikongo koena songuni songo ni tutangata ena korturanga e Wellington mulvena ka jinja ninja angona na dorvo samu vakaita tiko koya vulitiko koena rongotae college erto vakaita tiko na kavisanga nikua ena korturanga mai Wellington e ianda marote kirtik na luvenda na non vakaita tiko na korbulindu vulitiko kina veira nangito ngongo langser tiko samu na kavinikua and marota vakali vuni tiko tuko ngoltik mai vona e ko capital city na korturanga ene kavi ni kua iyo vinaka vakalivu na sema vinaka tingu mai ene kavi ni kua ukla na vitala na tiktaki ni kua tingu mai oli ene kavi ni kua menda na rongo adhae ni kaku ni ngule dhava na tini kina tini karua ene na ngauna ni rongo sertali taki mai vei kemuni ki vei kemuni ni mbula vinaka tawali talitinga mena rongo dina ando mwana na turang ando suri tukutuku mai vei kenda na vei kabini waka rombuka kewa kai vaka na internet na koro na kabinda iyo ni mbula vinaka
2: Ia ni mbule pinak tale rau ni oni I vetar tar saranga mai pati kiki rau na kabi pinak ni kua na mani talibon tale seba walu nan rau seba lima tolun dua na itukutuku kibakani vinakata me wasei se me watai sona na mitukutuku na mani talibon tale ya sendire ni text mai na lima tolun dua na numetiko na somi na nomni text rosanga bulna sende

0: si ni si mga may na Facebook page na PMN Fiji.
1: Tataka. Iya. Sa vandra na matinisinga, tingo makare kay wuni siya. Mone na lumikebe sa ratikina. PMN Fiji, pamana,
0: Viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. Nimbula, Nimbula Vinaka. Naturanga marama durwana ngonele ao ke kemuni na la layo nindo talitaka na ndo warongo mai na nda ngono waru teke ngono lubi viti na bea kavi ni vakarumbuka yo ndi ndai ne kurusa nga wul kabani singa ni vula chulai le busartiko na tutu ko le tranga ne vita sa ke ni bea kani veira na daga daga tiko na tonda kuni na ndo koro nda bagi tiki tiki na rana le stel tiko bea kaya ni vale na kavi ni vakarumbuka veira talangana sa ngole eskotelandi na matataka na nanda vonolo manyo viti na matataka ni silandi na tobole merna ngiriti ni oti na tini ni sivina tini na kavini kosa na mataka leito kuma viki ira kia na tobole mena rongo manda mwena ndo mondra kena nangito era na baka itepte kiriti kina en singa nikua na madha uvidhango na baka idhuriti kina nangito na sotu libungo ni Commonwealth countries and avaka dirti mi Scotland my Glasgow and Singanikua ndola tiko na mbongi ndola tiko na no olie ni yonga ire tinga poka dada ore tinga na
2: na mata bola
1: io amanga na retio ala io ore tio ala lo sanga wan wai channel of manda esar santi ki no turanga go aunga ile io angar tal nda tal tv nda tal rum sa usi ni ko ne kina ia ya o kila ni lu sa tikno vio ka ni ra ra sa ravuti ko ne sing ni ko na ndala ni commonwealth games my 23rd commonwealth games my glasgow my sikotelandi io ni bula vina kana lu bi kim ni na lu bi viti o ni vaka tik tik ko na tonda ko ki ni islandi tonda ko ki viti o ni sale ki vakiti ko tiko Australia na veia tu anu anu mai America cha wani o cha ina na vivu no taleso ni sale vuli kina ni leta va ko ni sale tar korta to nga kina ena singa ni ko ai ki to vaga politika ni ena nanda vata vata ni vinga ra vingo e kalan ni ena ka vi ni ko ki to ni ta talanga ni nimbul mbul vinaka vinaka vinaka vaga levu vinaka vaga levu na sema tik mai ne ka ni ko o kila ni singa tarumbanga ni ko se madha ungo mai vakana ni mtiki na mbakin dua ni na sa nandra sa mi kadhibi na nandra mbula na turanga ndo mokula ndo ulanga seri na ndo vanua o George Fiji Bay Koso vakana numatiko vakana numatiko to finga fepule ya ye na ndo na wasa na madha ungo mbita taka tala tinga mai na nana nalalanda na nana nalilai o George ndo na video Rawasoto George Wiko sabati ke Dion Warwick mai Hawaii na vita na mbaki sauti ngai nona nana lile yo George ndu talitaka na sere talitaka na ndo modra na marama ndo ulanga sere ngoni Amerika o Dion Warwick Rosota apaka mbulu sere mo Dion vi nona nana landa o taufa Wiko so katu ni mbao bagite iti ume merke minda na rongo da sere manda na nona nana mbulu vi nona nana lile o Dion Warwick, yes, of course, I can go. Yeah, double mena, mena, what I can tell you.
3: Hey, Dion, and I'm saying hello to you, and I want to meet you next time I'm in Hawaii. Aloha. Oh, wait a minute. Mahalo.
4: Got it. Auntie Taufa, look who I found.
3: Well, Miss T. It's me, Dion, and I'm saying hello to you, and I want to meet you next time I'm in Hawaii. Aloha. Oh, wait a minute. Mahalo.
1: Mahalo. Rest in peace, George.

Totoka, totoka paka hoiti na seria. Andi Lucy, my way Junior Songeta, pamaru teki kende tiko na ya kabi pina kinikoa, baka rombuka, na karusa ngulkabani singa, ni bulo chulai, ronondo lurua ono. Nangauna sa sibina walu ya narusa ngulkarua na miniti. Andoni tukutukua, tore na ya kabi nikoa na nonrawa sainyo viti, ndona ndua vata na partnership kay New Zealand ye akaitiko na prime minister ni Veka wakamatambua si itaukei kina weivoli ni viti ni ndua pata ngona partnership kasa Roma wakaboi kasa ini ki may New Zealand ya na madasawa di endo na ngoy endo ni wakatakile kile levu na nonrosa may wakani o viti kay New Zealand ye tukunitiko ni osakia si inditoka saini na wendindi na tiki watakina nona itokani o i Mr. Winston Peters eka ni wendindi na tiongo enubukea na wei tiki na bimbi mebakana recognized seasonal employee employer kena wei voli kena wakatumbi labo iyo anda banding di natakai non sara doni tuk-tuk mina kanggo di sara terusama isain kina na sakya sin di toka pati ki Winston Peter membaleta na kenapa kuketi ko na nebeka membaletira na seasonal workers pinaka ningin na nama ki mai ena dio na kaloko no mani diwa nanda nangole sari serene diri tokani o Eleanor tingo mai serene mena burung di kenda mai na nona ngole ba ta kabak le buli talenga na e ka bibina kani kua na kana ngon sa sibina walu na rosa bul kabane miniti nungui tau kuki me ba marote kemina e ka bibina kani kua nimbule binaka

0: rolangi kei nou te solo. Se ni dawa ni lomai, ni bua rusa ngulumini me viwa naka lonko ni mbula ni mbula vinaka. Nau ni ndo ni bingara vinaka vinikua. Oli bia mbola tangi hivi kei one mai, tangi dhaki mbao. Iyo, vina huwali, wana sema tipu vinaka vinikua. Na matabali na nanda kuita wuki, ndo sa mbula vinaka. Sa ndende, ime wakanga ndo tukun talanga o kishor, sa malo. Nui taka ni ndo mbula mbula vinaka. Vina huwali, wana sema tipu mai, na hika vinikua. Au kila ni lewute o lewa kai lewute nona silini ur nawe kandara bagi tu tinguna korturanga lagi ba ninda biti ku beira na so ni pi ayo ayo
1: sa nda tu ni ralang ngale mai na korturanga
0: ayo ya sarnga ya moni na ngande mai iya bat ni kiba misan do ngande tu ngai ni Wellington sa so mda ngono san ni ngande mai ya ayo do bu ngande mai ni takani ni bolom bolom nak na ke ki mami bolom nak fono mai Christchurch ngirti ngena

We some one away kandango, bukan bulletin kumai bukatan lagi na alamoni, alamoni. I've got your prezi card. All right, so be looking out for it in the mail. Eh, gono turang nito ng matin singa angga angga ko eh, and ano na mabagita yung bella na singa vukelulu, singa vukelulu. Yeah, sa may sulit lang ko bella nito talo na lim singa bulan dola. Nakavni ko bi kemo ni nawa rong mai, nakavni ko ni andono maka, na ano na may sulit makasalit ko. Kaya kaya kau ni ngandre apa kaya kau ni kila ni nalim sa ngulan dola sa misul yung kopya lai rau ni pebu kaya kau liwa nonon rapontu pontu nangoni kor ni voli sa sao ni basi nga liwa tumbeka ngavi kem ni namoni madhao ngo sila madhao ma ingo mbaleta ni nafako tatika nyo uli na singa moniti o ni nangai tauro tiko na ando na singa nolom ni madhao ma ingo ya ni bitartar mai saiba walo nan rau saiba lima tolun dua ya mtangavi kem ni rangoni kaya kani pernah kata mendengar itu dalam misalnya bulan dol ni tiran ninggir nggak mai ni bukan bola awal orang di bela ya nggak kangen moni itu kuna sanam biusar neta moni enak lo moni kate ni cinggu bikirau kira nanggai nanggai teratiko nau oli nabi tu nak kalau ko oli nanti wae tak kau mendengar mereka tu tolong batin mereka mau ada telinga pakai kami nangon dia nak kalau sana teraiki nasi odi sana nangangga na keron dalam misalnya bulan dol sama misuliongo obela na kami ni kuah pinang kau boleh pinang boleh bela na lomo solitiko na kenando solitiko ni zozovi na maramani si na wakanda ngondo bunga na ngondo zozovi la bunga dami solitiko kwa menda pakalunga teki na naluwe viti da maro bunga liwo ni rani mendo talanga na nadao na maza sangitingo wata nitakitale na kabinikuwa menda rango da na nadao ma isole talanga kwa endo tal na limusanga wulu na ndola na kabinikuwa me ngole ndo na vendo na matamu wale engan reva tu na vevo ke diva dorimanda na salu salu iyo ni bitar tarmai sa nawawasar tungan ko na uli na sin telefoni men turno meninggiri kerusaha pa kamputa tika na piyo kanin ko ngiti na kaloko mo ni sa sera bikirao mikrosa na live eh iyo na rong serta lita ki may bikimu ni kibi kimu ni do mbulu na kao na biti na ni bimbu ni may bundo wetlands Brisbane ki kimu ni kinsar na wikai ki mami ni warong ting may na vi vanua ten tale so na taunda ko ki ni Islandia na taunda ko ki viti na kavi ni kuwa no itakani ni mbulu bulu binaka gravity ko bulu binaka na matabu vale na zaka na vuli na lutu na gito talenga

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Vunga vuka and wanga vuka. Vuka kino vunga. Vulak sar ni savisuta ki au na vunga and wanga vunga. Ia. Se da ia. E da voli?
2: Ke na pava lain. Kilane seria? Living on a jet plane.
1: Living on a jet plane. Dio.
2: Totoka.
1: Totoka vaga.
2: Senim buasala ya.
1: Senim buasala. Ia, senim buasala for you. Ngari. Toka ruti ki timunta ka ni tukutuku ni mbose. Na vaka da ruti ka nasinga ni mataka, vaka ruwai ni kurusa ulu kalima nisinga ni bula chulai. And the Streams Community Church, Donan Rao, Queens Road, Pan Miwa. Kia vaka sanga na kapa kiliu ni le muri mai na bali ni lotus and na community center toka dikiban na library no Penmio library na Pilkington Road oya ke moni na ngole toka ni baka totolom bol ni tulu ka loko sana kiri menda baka leo fomu da kola yava me nga ibana ka loko sanda sana teko bu kina nam bose iyo oya ni mataka saranga sa kiri moni nga ibitu kutu kunta kayani ngona visureti nam bose ni Auckland Fijian community ni mataka sanda pabin berna teko virtu na leo ni matam Boset lagi ni tahu KKBT Aotearoa Trust and Visuriti member letak nam boset na singa ni mata. Saya kira ini kemuni na toroti kena tinggal merati kena itu cukup ni boset ngop ni sota. Kita kaiti kena nama ni buka tataro. Saya kira muningi bitar tar kini tel tel vili turang ay view. Enam nama telefon ni ngo cyber one dua rua walu ono vitu ba vitu tolu. Saiba ruandua, ruawalu ono, vituwa vitutolu, sebi tal-tala atu langi, and nampan telefon biko yaki, saiba ruandua, saiba lima rua saiba, tolu viwa saiba. Saiba ruandua, saiba lima rua saiba, tolu viwa saiba. Oh ya, kebo kau ningan driver, moni na tarungi rau, and vita reso, membaleta na bosen ni mataka, na Long Beach Women's Soli baka baka rau expo, baka rau buka sarang aminggo, na ikutul sa ngabulkan dua ni singa ni bulat July, gua na baka itu riti ko na Otara Community Hall, number rusang ngabulu Newbury Street, Otara, ono na kalokan ni akavi, ono dono na tigo kina, na vikin da baki, kina sa kadibi saranga, na roni baka itu rinta na lutu, leka lekan do na kina masu, masu lai kira na songo ni soli, sa kadibi saranga na nomuni korro. Ya, sana londa korro, iyo. Korni wasu, korni wakawati, wikimni na turangan meramu, turuwa na ngone leo, kikimni alalai, ni sana waka turangan lumai viti, ni visuriti, ni waka lewo, waka lewo, minta tiko ni waka lewo lewo, nalengarawa, na songo ngo, na songo ni londa soli, me rao bina kakina, na nondro me ingarawi, na wakanda merama, na tinanda, na bunda, rangoli ting may benua, ena bulu serangan go kotopo, kotopo serangan ni, yang baking go, rangole mi baka ngander, mai sarsara, weekend dan rei dan non rata kata ni lingan dan we bolia, sana cikut talangan nangona, moni nangai bolia kina, solitu, nangona moni na boli boli kina. Iyo, rang boli boli setor asa tu tu ting mau koi kiri bu sot ting mai, me baka ni tiko koi na tu tengah tu secondary poly festival, baka tu ting mi Wellington dan kavni kua, baka itabi tikina. Uluvian osamu. Na wali ujinja ninja. Kena kemdo na lewa ni laulawa na isamu maina Rongotai College. Erto baka itabisar tinga enai kavi nikuwa ni mbula binaka.
2: Iyo ni mainda. Lepas ni tukut tukun darang kita tukun nak lah, maybe ti member letak nawa ni mati ngangai. Iyo, madam kau darang kita letak ngangai kena na mea mai na far north omoko Tepania ni sandona kanan kena boleh tak kita tukun na na vape sena pipe ni mes ngona ice mera kala mera ding kina nango nango eh yo dona wani matenga ngangang ko kwa batambiti ko na class A tukuni ke ni sabul texter tukunga na base to ame na fanos na na weni matanga ngo na meth na vistoa na dairies kena via sa inisulandi
1: e volta kim buta ko orto volta ko
2: io
1: wele sarto ripote te kisam tangan ko
2: to eso ruangan antola
1: saida saida tiko
2: ko e bakareta kini do vir na vonua me na fano at lebun do ndo kina kena baka tek na meth inisulandi e va un gettiti kino te pania me la ki si ko bisar mandanga na na vesto era volta ki kino na pepongo iongo e kasar tritu ngana leo ni parlamenti ni Northland o Grant McCallum ni lengango e busar tritu ngama ni lawa e sen ni pako ko taki si ni mbiu na enforcement bana bonongo ya sa ndare te mandanga na na bika anda rongo da tiko e membali tira na sabul tiki barara baya sa
1: bandungul sa
2: bandungul sa
1: iyo o ira nga na lingan nilao e na ngay don doni vya ira merasan na ngay kila na non rafala ke baka rambulto di ulta kumbuto ka tiko na wini mati ngangangur
2: ikan talaga ni tumbutumbu menta ngangaro ni tiko e ke sabul tiki tiko bango menta ngangaro ni natabara ulit ko na lubi ang tabi.
1: Ako
2: ha? Narala ko na store.
1: Ay, sa uli ba kasama ta kasar mayo, uli na naman ito na tinggur na tumtutumba yan, nang sarang ako ngalitin na store na lubi ang tayo. May sang, ando teki turo, teki buto na Sunday School ni Calvary Temple. Ni kiro Sunday School, ba teki George Fiji Vekoso. Sa ando teki buto na ko, na buli wala tamo, sa ang gaita kami ngur na baka sisi katumbala, kami na rayan na gaya rady ko ha, may kere 5 cents, 2 cents, na tamo ko, o may buli kami ang ice block, ang gila kami Sunday School. Ice block,
2: I don't know what I'm saying.
1: Mesa ngai bang mata TikTok berenang oni kira kasih mai sarap ya kan tabako.
2: Yang kuasa bang tek serangan na.
1: Anggori.
2: Geruangan nan tola.
1: Isa isa isa. Iya. Iya. Mera rumbi rumbi lagi bina kau rumbi tu kini stoa me birna linga ni lawa.
2: Meta kanggaro ni ngai kita ni tum tum.
1: Iyo. Kanggaro ni anda kau kanda sa umboi di tiko isa na school inform o sin dom boi tu bang gue liu. Tuna kasa bakai sa endota ni cikun nak kini boi. Iya. Tak kanga bang bina kana bitar terongi. Iyo. Tak kanga bitar terong siang asar nanti kun misan do kuku roti minta bawa madal tak kaveira naka ereni da kava ina non rava kasama na non ramon non rambula serenga iya wiki minin el wiki mami say no to drugs yeah si minta viwa na tini kawalo na miniti na tuku tuku daf mai ser ne oli sa
2: Dekai nama kita kemana pemain itu, dan kayak orang itu ketuk maybe Eleanor.
1: Yeah. Na
2: kwa review na na lako la yubuli do na digital journalism eh ngome berto saranga na Google
1: ya na kwa kali wenda sana ngai rongo tal no buta kata kata mai serne ena kavi ni kwa au tia menda ngai tobole merta van ratira na tiko ngome Glasgow ke buka sartu kuna isa ni ro ngai ngir tal mai reza na bunongo rio Glasgow ena la tal ngai Glasgow eh ia ni andro monta kalanda ni vidi ni treni ni bako ko yango kani production vuho ni wine drandra Mende vaga marutiki na neka vnikua. Sibu na ziwa na tini ka ziwa na miniti. Ni bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai.

0: Fiji.
1: Dividend the kuna bauta ruato so my nandi. Isabi mamando nu naziwa nakaloko nimbula nimbula minaka liusartiku na tutuku ningito na sotsota ni mataka na na finala ni timi ni marama ni South Wales Waratahs girtona timi ni nrua marama na finala dona kaloko 4R Stadium Govan Park Emba ya avokadirti ni mataka avokatalakina na uenda sakilali vutu wezi odia sanganga na FIFA World Cup na walevu sipani na walevu na menganga Levetar to Levetan Timi in Spain and Bilo and a Singamore Nitis and Gautingango, Nioya. No one New Zealand, the one New Zealand Warriors are to Gito Tikuna Singani Mataka, they will play the Canterbury Bankstown Bulldogs, Nimataka Saranga, and Vima Mani Limana Kaloko, Acor Stadium is Serene. Angay na sarang ito rao, ela nonggeng gimay. Eh, wali ay iyo. Tulo wali iyo. Baka talaga kinang ko na bulo sa Rokosita, Black Ferns kay Wallaroos, and a Go Media Stadium ng Angoy Akalandi, baka rawain ni Cruz ng Bulkaro ni Singa ni Bulo, Rokosita. And rin doon natin kinising sa na rao ninda, tangkata ko ng tapol ni Bula, eron na, and natin ng gito, ni Sibin na lima, na tolu na kaloko. Ni Basota, Sibin na tolu, and na lima na miniti. Isa sabi sa utak itingo na ngaw na sibi na tolo na lima na miniti na ikarus ng vulkaroni singa ni vulo ako si taro na sa tiki kina timi ni Black Ferns kina timi ni Wallaroos niya okila ni sanda na nanam kita tingan na nurto tua ni South Africa na timi ni All Blacks ka avaka bimbi beira na nonda leo ni timi ratingo may Glasgow na kia na li marutaki na gito live na sot sot ni Commonwealth Nations ni Commonwealth Games ni ambakingo tatoka po kuti sandare di tiko na kenrei tamba na nanonda to ni wala iyo na vi matanggaling gito era na lingito taka era na visisi wikina and da sa wag ni ni binaka tu vi hira ni na rao binaka na vi ka era ngolewa i Glasgow kami na merawa na wakar rongoi viti na they them boy tik non routine ni non tuno lo manio viti na ve metallic de sara erna rawata mai na sotsota ni Commonwealth Games go Glasgow na vonu ni vina ka vi kimni ke de sara na don gito re vina ka na numi sa tayambe en singa na noa na ke na ndala vatiko o King Charles en singa na noa mai Glasgow do sambulo vina ka nimbulo vina ka na vio kani ni sema vina ka tumi na ka vini kua Pudo Meke Phillips, Nimbula Vinaka, o Tuachone Soko, Vakatalaki no Lualala Harry, na Lama Bimbi, Arto Rau na Numi Kimdo Tikuna Vionkaningo, o Samano Vatikeyava, Nitakanin Rumbul Vinaka Sa, Keyada, na Kavniko Vinaka Walivuna Samatikumai, in Ananda Porokaram no Lubi Viti, and Kavi Nikuando, Mandanato Serna Vakandato, Aya, Sisini La Kemba, Langata Tiko, o Suliasi Ului La Kemba and the Sana Rongo the Sarmandani Mateni Seremer to Sana Robote Mdikina Vio Kanisa the Wutiroya Ayathandra Towe PM in Fiji Pamanaviti

0: Fiji. Ka totta ka pako tin serea cookie. Ena nor to ser roin den balo, klar to langata na black rose. O klar to to ka langa go na
1: Norto version
0: o cookie. Ay, onda to to kasrang ano na pa madalo.
1: Eleanor.
0: Eleanor, may baleta ng nangona AI. Siya tapay ko na nung moy, may baleta na AI. Waka nga ito na ko, eh, binaka na AI.
1: Okay, ni kakakena nga ito na kena binaka kena na, eh. Ayo. Ayo, ibo kay, may ibo kay tigo niyo ko, eh, assistant.
0: Iyo.
1: Iyo. Iyo. Aure de tigo mantanga na kena, asaya, domingo na, eh, ado weekend na may na AI. Ibo kay, baro rota kay, so nanonda sa kadaka. Baro rota ka. So nanda sa kadaka, iyo.
0: Bata mantanga nga, nanda to news, eh. Sa rinimbyo nga ba na EPA na AI.
1: Kwa
0: sa na translate tak sa wabiti. Sa bandi tak sa wabiti.
1: Iyo. Menta to nang garo na nga, iso na kena grama idala, eh?
0: Iyo.
1: Iso na spelling ni voz idala, iyo. Kwa sa nga meto na dong garo ni kina blato na, eh, ay, oko eh, misi ni sen tamata. Oka manda, iyo. Di na ni sando na vivo keli buda kabaya, iyo, kenda sanga chiga na human influence and human input, menta nga ibitayan niya. Iyo, san sindo nga isipin na bulubuli ni kalu.
0: Donaya pamatalo wili kiting mo membelat na artificial intelligence. E 21 go wali tik ngango ero pamatalo tak na liu ke burubura na sainisi ke irna kenan daw ena computer na ka around ni daka ba endo na program ni computer e bakto kay na artificial intelligence era kaya ni yanga era talanga ni bi bakleng kay iyo na nonta baka yanga tak sarang ay
1: koy
0: ni ko elev na ka around ni daka ba na AI baka min nakatak talanga na nonta bula baka tanggor ni tunti ko Eleanor na itukutuku eh. Enang una patanggori era talaga hindi pa kailangan na noon da tango maki.
1: Yeah.
0: So matang nga, sinong ko, bitipang ko na ito, masan rin ko takita mo ko na itukutuku yung baliti ko.
1: Kimo itukutuku lo.
0: Go.
1: So, na kimo itukutuku era kila eh. Eko ni bunta ka to.
0: Iyo, tinipang ko, enang una patanggori era hindi pa kailangan na noon da tango maki.
1: Iya.
0: Era talaga hindi ko talibin na noon da dondono. Kila yung nakianda itukutuku yan da nasenga talaga ninuitak na viluitak iwaka iso na mamatalabaya ko iyo iyo mentara ito nga nasa na binak
1: ko
0: may pakatar ito nukuan itukutuku na kaya na kautamay kita nga nga iba
1: patulawaki
0: na mentang kaya ko hindi na chungan itukutuku nga
1: hindi na sara iyo
0: mentabangkang ka may kakuni
1: ko hindi na sara
0: nga po yun sora vulnerable tu ni sulinga me pangon itu tu sarapan madala tak pan bimbing ka lak tu mengo pana mata bola pana Facebook iko kana ka tu boleh itu mana kaya
1: gori sanga nda tu tu kuna okay nda me mandira nda mandira ngaro na sanga ni ka ke venga oni wili ka ni bola mata ena mona liva liva endina eh ni vaga teronga ni nda me poko malu ni ka kuta langa ni klik to tolo like share na ka ke bango ni nda me poko malu ni vaga teronga endina be kango se embiu nga mengo embulia mayo ay ndo na talanongo may may rawa ito kina na londa iyo
0: pero hindi ba titita lang aki na itukutukulasu eh
1: iya tukutukulasu ko isa sarap ang katakatungo na kina kenray tampas ongo biwisa lang ko may sanggay tukun ito ongo kung wathala tumikya iya na kabaya o kung nakita tiko may warong rungo data ka na edha mo e na rin bitamin na mata mo makumay na kimi tampay na tanapunua di sarap may tama ati itakatungo iya andara rin tiko ando pasarawa tiko andarungo da tiko ibuong kasarap ito tuko ba ya so sar lewa sar tiko so sar vista tinga kina ne kira ba ko tiko tuko tuko la so member let in total na we kana io si bene ti ne no lo miniti
0: sango ne tiko ni
1: rong sar tale taki
0: mai ve ke muni
1: ki ve ke muni wa sa mi tu sa biso ta mai ve mia o ki ve mia ya ya sa isa au na numi va sar va tiki ne ni mami tata me re wanga nanga se wa me wanga sani ni ko tiki vuna na phrase go eh mai ve ke muni ki ve ke muni ya o ya wanga ni de lento kin doki moli ko la me ro na numi ki na vita di ni ro na to kango o li se va tiki nao tu ere ada tu ere robo itu tiko mana kortur langan ada nombor lo tiko ya dapat kei sama no. Terus ambul binaka nabi akan itu toka mai na kortur langan nimbul binaka. Dua bul binaka terlangan mata balan anda kui tu buki binaka wali buna sama tik mai ena kavi nikua. Saya kau sakongo otingo mesangai bunga nabi rosi ni otinga na moli cola. Otia ros langan ini sasara kiro tu mai. Oi,
2: karena na AI.
1: Satu kuno be John Pulu nombong. Saya ok muni AI. Iya. Ok muni terus kau siang ambil tahu sini AI. Orang itu kuno be kau na chat, kena group chat. Ok muni AI, meaning you are authentically indigenous. Ya, serang. Gari. Ok, kita kira AI. We are authentically indigenous.
2: Iya. Tangkau bagi kendar.
1: Tangkau bagi kendar. Maru kendar. Kau ni demo lagi kendar.

0: totoka, totoka, wonga. Nindelendo kindoki moli kaula, mamaro tekende tiko na yakabi binaka nikon, sa sibi na tini, na tini kalima na miniti, na manitali bonitale. Saiba walunan rao, saiba lima tolundua. Beke mnina senga ise mamai ni mbulo binaka, serengo ni nanumi kevi tiko kina.
1: Totoka, totoka vao ti olis iyo. Ngonu ni rongo ser talenta ki mai vei kemu ni, ki vei kemu ni, eh? Na ser tra vongo, merra na votai ke te samuti kena, marto na votai kena na matavu valengo, nrombo lumina ka saa ke iava, oya, vaiti ke kemu ni ke te sara. Na leo ni Kapiti Coast Fijian Community, na vaka edhuru tika ndo na nonra wataka kana, menange kathibaki tiko ni tina sere totoka ngo vunga nubi rosi nrosa kere tiko mai na viokani mai Wellington isi kwa sako ngo mwini waka marote kina ena e kabini kuwa

0: Totoka, Paradise Roots, KVG, Sere Kaboro. Sako to mena ngaona ni sa 17 ya na ruwa sanga vulu kalima na miniti. Ni mbule bina katala ni sange isi ya mamai. Sere ngo ni nanumi taliti ngakina. Pekem ni na wekanda. Teko po may fangare me ato sara na mbato I Okalandi. I Nisilandi. Na wekanda ndo talitaka na sema tiko may na bimbong ni warombuka. Ni nanumi taliti ngana sere tarawango. Do na turangan ni tamay chapo do bulubinaka do watay talitingan na sir tarawang ko
1: naka okay kung ni kitrang nando talitaka na itapis sir ngo nuku bulu bulu may belia osban sir ngo ne no money PMNFG pamana
0: witty

0: Komaiviti Aotearoa e se ngata me dhedhe rinduandua e na mbuturara ni kakamuraki na veitu tuku kamuraki kina. Kem kako baka mbote ni mai lutu ni vata nindi gende meka wingarabi kako ngandrebo mkundru baka kwa na rao ni vitartaru mai kiri Pacific Media Network e na nambani telefoni sanga ni saumi saiba walu saiba saiba vitu ono tolu tolu barua walu walu mai kina katu ni meri liwa liwa complaint at pmn.co.nz se walu walu kabako tu mai kina katu ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua bandua e o kalandi e rao ni kwa vitartaru wadu nulu kiri broadcasting Standards Authority and a Saver Walu Save Saver. Tol ono ono, viva the ono, sisikoban on the website bsa.govt.nz. We kundu kede bakongo, menendo bakedoringa and a lomini rusin wuna singa, menuona abagadurkin and the wingarabi, se prokramu ni kadikadibaki, kakundu bakitiko.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni ndikeveni wawa ni National Bell Screening Program, maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kawa indona ka. Na ngono o ya dhova kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona ya ya ni ndikeveni wawa. Waka nui nui binaka ni no musing ni sudhu. Uwasi msara ni na waka utiku ngayani ena veirua na mbaki mea dhova niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndikeveni wawa erawa ni kuneta tolo na kensa karao ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Nandi kevi ni wawa, e rawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na nomu yaya nindi kevi, the cover sar.
2: Ia nangau nisabo e vitu na miniti me tini kandua na kaloko. Bakritiko na webatai na kera sera na mbongi binaka niku na banita limon tali saiba wala na rao, saiba lima tolu nduna, dua. Wikim daw na oklan rakim batabatati ko ngunang beka ni Juan Reawa wikim daw may kapiti eh.
3: May Wellington.
2: May Wellington. Bule binaka sa kay Tomo seren ko monro nanumi tiko kina binaka bali mo na semitiko may nabi mbog ni warumbuka.
3: Iyada kiba kasa kandres na ngabu ni mbengwari kerker tali. Tali sa nga ba kota tolen ta talaka bo eh iya nimbula binakan raking go bunga
2: ropate binakwale bu ni sen go ni nanum tal tinga kina

0: Tengo ni na yarambale kachiba kandua featuring DJ
1: Bill.
0: DJ Bill. Sa live na remix na ngunan ko.
1: Live talaga na DJ.
0: Live talaga na AI. Iyan ang sa sim na diwa na sim na tinikandua na diwa na miniti sa toso tol sa ratiko na ngauna sa totoo sa nga nang bog ni kuwa. Iyo, pakuriti ko na...
1: Saan ito siya magkarta na wikanta ito ni Rotuma?
0: Iyo, sa Navarro?
1: Iyo.
0: Viti kay Rotuma?
1: Viti kay Rotuma.
0: May ato ba sara na wano?
1: Iyo. May ato ba ni Kocho Talena MV Iluilubato, Ivo na Malabo? Iyo, sa kibang ko na ang pagsawa ito, sa alis talitik may Viti. Ang pagkiro sa uti. Iyo. Iyo. O da ito lang bag, Viti wan sa waro tong goli?
0: Iyo, di ba? Me numuni na kemni na sosyal ko na tiko nambong ni kuwa kemni na takwa ka tiko yan rambongi sen rebi tiko beke ngoni sala serang ko ni na numi ke di tiko kina
1: tu tu ngasa tu rami na kurtu ranga se mandu tiko na boy boy nva ka ndren ndren na ke na tali ke na tali ndi
0: isa
1: nva ka rara nva ka rara matani buka
0: iyo
1: ayo Ya, va, kakun yung bali o sali buki buki ngay sali yung lumbale. E bakarar na buhay buhay mira ni Tozi Rawa, dapat talin to sa kina. O chinga ya sa, bisar na Tozi nando kun talinga mo sa tig busar na, isa. Bajan na numi ng bumbu sara.
0: Isa.
1: E, nando talimbe. At siyang gando tukun ibe yung mandang dambi mabuli na, ngay zizi chinga bango, chinga lukini. Mm-mm. Kana ya, va, eh? Kana ya, va.

0: Mister Bila tini kandu na tini kawan meniti sama iba kang bulao Elfi ane kabini ko ni kakuin mula dapat mo ni nando veto ko ni talaga veto ay kayo chibai may natini kuro ng bungi lewi na ruon kalau kalau matang ni baka ruway PMN rotuma sepama na rotuma ni bula na kata pen oya e Maori di kim ni kisar no kay kim mami ni rotuma ni ndo sema pina kamay ni vekavi ni vakarumbuka
1: Iyo singa parumbuk ni kuro sing Kurasa ngobrol kawan sing ni bulan Julai, sabola tali meza na bulan ni mai sabola tali na Disember.
0: Akan jina, meza ba? Madam Minggu sama tali tali ni aku sita eh? Masih ngapa orang iseng ngah? Madam Minggu, gay orang buka Minggu ni ketul sabola kandu ni singa. Ni bulan Julai, oya na kabi na pakai tertiki na nasoli ni I merama, sungguh-sungguh ni merama ni. Sana waktu orang lomai vitel, visureti. Sana mai bakal live, visureti ni bakal live. Ni mata kan ika kuning mulai dapat nombose. Kadivi, entah kadivi ke serti kena lubi vitel. Entah pakai tinggung kau kalandi. Kenda kede sara. Iyo, ang rotuma na India na viti kong akila ni kai viti. Iya se lomani viti, lomana na nonda sungguh-sungguh talangan na lubi viti. Kornila dayo kalandi sa kiri minta mo lang sa ranyo baka liliw na visure di talaga ni baka liliw in Donan Rao Queens Road di Panmiwa na Streams Community Church at tondo loto toka na matay ni Flo ranin dali wakile ng damotoka na car park ni community center kias and totoken na totole yan and rao ni wakile ng damotoka na matay ni building saranga iya puno ko sa toka na Panmiwa na Queens Road Anda nak ngoleh tengah ni buka tolo, tolo kelokus anda boleh apa? Wana kelokus hati ke undono, nembose, nsinga, serangan ni mataka.
1: Nak apa? Nak kuriti kena kereser nabi betai, panguliti kena serenggo bertu na mata bual na mona langi apa kurang? Do umbul nak apa lagi menantu saya mati kumai? Nabi warung buka, boleh nak antila, vivita, wanehanga, ke akuila? Rona nung talitingan na ser tarawang ko.
0: Chale, sinimbiyaw, ndako, ser talangan ko ni nanumikin na bekem ni kede na daw talita ki, and talita ka na nanggu korong bangata, may wun po no, lewo na, sana ito urang o da aun robe, im ni talanga, be munu talanga, ako ni CBM. Aun

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Longundina, your new boys. Got to make kinanangaon ni sa boy rusang bulkaon na miniti metin karon na kaloko. Sa borak talaga rusang bulkaon na miniti mekero may dava. Pinakabali mo na siya mati kumai. Pinakabali mo na bitoko ni ti kumai.
2: Naka. Oh, lindo ng gitar. Sa oni buta na server to tumi bilibe.
1: Sa bota yo.
2: Sampo.
1: Yaren indo tal.
2: Manyawara kyao. Balatay is nguru to na turangan na mekandaro eh. Orto tam tamani tamani ngoni. Iyo, dosa umbul meleka iyo. Isa emosi ya mereka kuni lepas cuk na betul cuk mana sere, kena kira sere boleh cuk ni dari tentang na cik ni bakal lolo, hece na cik ni dah mereka, tapi oka, tu mundu sih bakal tu main biar kami ni baru buka, iyo. Makau cengar tundrende juga, tapi kau dosa sih tundrende. Ini sentuh sambul meleka, ni tak kini. Ini tak sebenar kerang kerang kita bakal bubale, bakal tak tak, bakal guli, bakal lutu, bakal gitu. Ni kem ni kita sarang lu bibiti. Ani dosa mungkin nak minum beka, minum bakal rumbuka, minum aku bakal lewo. Iyo, naik kau ni kuah, na moni ni, nengai nunum ti kau nabi tu tu kueso. Saka di baki uti toka ken nom ni visure ti ani baka lele una matai no bosser ani mata ko ken de ken de sar no lube viti na ngole ani na non da baka tatar da ra sar ni taro ikia io na ngole tatole ani de visure ti tanga ni baka levo io vinaka vinaka baka levo i rosni ko zama na zurbuni na ndalingo sa o sa ndo ti bi ko na sere na rosni toki io na mbo tin total bi ko ker to tanga na turanga ni sa baka turanga ni tasir arta usangir ting meneka vni ko ker terang na turang ni asal waktu turang orang eh ayo untuk na numikina odi talol
1: waktu na turang ni tami chapho
2: mana chapho yes turang ni ta turang tau bu ya ndo sambul binaka ndo bul binaka ndo tu kita sarno nom ndo marama ndo marama eh na se bur bur ta bur tu tu kina kortung go kalandi kortung mai vitale oli mai viti
1: mai viti
2: mai vitale
1: America.
2: America. Raisa?
1: Nilandi.
2: Oh, isandi na. Isandi, tukum tenggur Nilandi. Scotlandi, re-rebinaka na nonra wakaitavi, kia na nonra vingar ngaravi. Wakavanua na meketal nga na vei kakitivangona. Ravakaruta ko na songo-songo ni ngoni viti. Ngoni toke may viti. Esarli wakatitiko e Scotlandi, eh? Ukilani ramaro takatal nga valibu na timi ni viti. E na nonra tikongori e na nomuni e Wuru-wuru lebungori. Nono mni matentungori Scotlandi. Nono nropa kita bi kadimbi taka tiko. Nono tuh nolo manyo viti. Nono ngitun duing-dui. Eva kaidor tiko. Ena singani kuwa. Oke, nama dah bi tembak. Nama dah rum dah kah. Esan dolo tiko ena singan nono nikerusung bulu ketulis singa. Nono bangun ini binaka ngol tiko ni walu walesi. Ena kavni kovi kemni kede sara. Nalu bi viti. Oni nropa kita bi tiko. Ena 23rd Commonwealth Games in Scotland. Kaya kimdo talaga na ngone leo na timi ni marama. Timi ni ndruo marama. Na sot-sot ni final lewo ni Super W. Ni mataka saranga. Kimi sa lusot mi Govan Park?
1: Sembera.
2: Sembera. Kaya mose sana lusot mi kino. Kan yung kuwa bang iti yung melutok, eh? Iyo. Iyo. Akira sir, sir, tanga muka na kapingo. Ya. Ito sa mpulipin ako, Moses, na muka, o suli, ki Luke Ratambo, ki Moses na daba, Sydney Street, Verata, wale po no, sorry. Arita na po no, sangka iba, nangon ang go. Iyo.
1: Melutok kay Verata, sir.
2: Bakandua. Iyo.
1: Verata Street.
2: Kuya, ito sa mpulipin ako, nabiyokan, iyo. Sydney, ang kay Sydney.
1: Daumbula.
2: Then, ino rito, ngunin sa lang na Sydney Street. Bata ba yan?
1: Yeah.
2: Iyo. Sydney Street, ako na Verata Y level no sorry yeah don't sample malaka babi na tapusan na ni tatataw na kabi Moses ang bila
1: kere bila
2: bil nila la kereta kereta may Rusi tatataw na kay eh yun dumano no kay baka eno huzi mo yung ato kang gori na rewa ngayon datukun may nangon dapun do kelme kitong mabita baki na airport do sambul malaka na fiyakani malaka makalipun na samati kumay ena ngalovin na kenday eh yun rosin ko thoma nonggu wakamaw sula randindi kina matapal talaga na randindi na nasa vada ngautung ko na baka baka raw ni songkulim sinsudun na sula ena ngalo ni mataka nimbul

0: min fi ji pama na viti ni bula ni bula mina sa we tini ka walu na mini timi tini ka ruana ka loko e fo yekse ata pen ni na we kangu e alfi
1: Lele foyexia mai mori ne mai no ai mori anti oli.
0: Iyo santende no kangu iyo.
1: Santende na.
0: Iyo.
1: Santende yo sa sempre ni kata kana ne mami.
0: Da sempre vai.
1: E
0: sempre ci con la rotta mon language week.
1: Sa o ci na rotta mon language week sa vola kangu na Fijian language week.
0: Right.
1: Sempre manda kani willy willy.
0: No mo. Ya makengo. Non da to tu kuna tingo language week. Vanu watu language week sa te kusa na sika tambungo.
1: Te kusa na sika tambungo. Iyo.
0: Ti se ni mbulo pina kana ke kito ni vanu watu.
1: Na ni vanu watu. Iyo
0: ni vanu watu. Eh? Iyo. Hello all keta.
1: Hello all keta.
0: Iyo. Da nga ya metu na gai mbuli da ngana kena undoro tolu. Kena ambada baka ni vanu watu. Iya.
1: Oh, cungko sana ke buli, tapi mau babuli tu bayar tu nerutu mana
0: gori kuah. Oh, gori kuah, kuah serang gori.
2: Okay. Bapa rau rau.
0: Do iyo, reda, va rutu ma, sereda ba, ni rutu ma, ni nanu ma, era ni wada imbe, bala tu santo nak kan lebih ni wada imbe tak cungko ni kuah. Iya.
1: Lebih ni lebih wada imbe cik, kau kia aniasa.
0: Iya.
1: Sana nasir kau kia aniasa.
0: Iya, go. Nada berkenal balik. Kia na,
1: kia ni aniasa go na sereda buti. Embalete na ona e soli kino rotu ma vertui per tania.
0: Santina, esa. Right, na dava na balbal ni kia.
1: Kia me vaka na the morning rays. Morning, the morning rays.
0: One, vakati kume va, se na, one, eh? Iyo, asa?
1: Asa na vila nisinga.
0: Vila nisinga. Right, thalibida na kasandaru bulida na kapni koli. Kia ne asa. Eh, na asa na thila nisinga. Ne, na dha, sena na, kia morning rays. Yeah. Gori. Yeah, on na vima takanda anda chungo sa wakanda sinda rete chinga na morning rays, na rete chinga na morning fog.
1: Na morning fog, kia na morning cloud, eh?
0: Okay. Go endo na ser ni baka dha inde.
1: Baka dha inde, go.
0: Right. Naksarwali go.
1: Dokaya nga wir na rotuma. Moriefu, moriefu, ninduri, nduri mai.
0: Moriefu, moriefu. Iba dha na fara. Na kembal bal na fara na meke.
1: Saya nga na fara na kerei.
0: Kerei. Ina moriefu.
1: Moriefu.
0: Moriefu, nduri mai.
1: Nduri mai.
0: Na uli, kwa nandrendre, moriefu. Ya, roti kemuni.
2: Bale toko ya...
0: Yeah.
2: Atu no kuendo ndoni mela kuenda gym. Ali bako koyang dari di koyang asa pasul tu kuenda lakuna gym.
0: Sabi dana nomuni steps, sabi dana undolu.
1: Sangke ya dongo na tolu na undolu.
0: Right.
1: Se bochu kai bitu na undolu.
0: Sa bochu kai bitu na runa mini tingoni.
2: Memoria fusar.
0: Memoria fusar, ro memoria fu vateke all.
1: Memoria fu mendo ezima.
0: Tiro wa ra chiko na we kanda to ni rutu ma me bosa ni elfi sam e amena ti tu e bora mo tanaki ni mo steps ni ndo ndo lu ni ndo ndo lu steps ni ndo na far ke re morie fu oli na ku sarda mo tanan rende ya kuno vibes ke an asa no ya e mori io io ta ben le le sa ro morie fu tolo va
1: bravo morie fu
0: ai morie oli nduri PMN Fiji, Pamadam, V.

0: Lendua zaka zaka, zoka na ndambea, ni voe ziu na miniti, meti ni karua na kaloko, ni kakuni ngulezawa pama na rotuma. Ke Alfi, atalifo prasad, wakatala kino chochi vai, maina tini karua na bongi levu ni kua, ina rua na kaloko na mataka, ni mataka. Kiro sami waka muaze ke oli, kiro wawini vinaka taka waka levu, na numni vito kuni vinaka mai, ene kavi ni kua, maro isaka, na vuvale, Mosese ke na nomuni irana nomu nawe kamuni nawe kanda to e Auckland Street tukuna kwa nitiku talangana Auckland Street we no sorry
1: sandina
0: iyo salom talutunga ama yung Mosese we Alfie Alfie gina numero to tikuna serre ena kavini kuwa sato saka na nomuni ndui buwale mea thawana kavini vakarumbuka mingo ni vakadengu vinaka.

0: This is PM in Rotuma.
1: Mitchell le teneng a tshwa to khane teng se melalang ne avle late is menete on ve he twelite e ren rong hulmaliam ne chulai e from rong hulmaonta osnwa ia e maori talo falava maori kia ora na malo elele talo fanisa mbola vinaka fakalo falayatu malo ni halo ologeta halo oloketa tina koto katoa sitene usitu atakwane poma tieng si se os ngaru e pamana rutuma e lalang ne micherenti ne si aus ne e ututu ne renti punkte is ne micherenti is se os fati is os singti is coconut e tiktok ten e ayo kota kamatan on te rente e lalang ne micherenti micherenti le se e te pima kat mau ekra se hente Helen Katafono vola vola Faith Harieta ma si tene os tu atokane tieng e sem e os Facebook live micherenti le Filim ta rako ki mutusta e rente ta e hoisoko kingam ilalang ni miche rente la pola isla la os koinang tutu atakola ina ni utusta e hoisoko kingam kat mau ekra os hinsa siang ni te e tiktok ta le babs ne boops hope coconut slasher kele taona pedro ma dj groots miche en le lete aus tapi makat mau ekra aus ni te e comments Mitchell Leti aus tapema kasi so sing te taurian 6 times 7 rakek ma fengo kan rong rong ati ngasava te fse 6 times 7 ma so sing ta fiokta sir e osa ini e tiranti i ne rak ma sir e os ini e lang ne tiranti i se kip Ke pui kai kotala hoiso ki ang mumua me lang ni micha renti ni tiang se mumua se os ngarue la pose ma la tiang se e PMN Rotuma e iHeart Radio ni FM station 102.2 FM ni la kele os Facebook Live TikTok tapima ni la pola la tapima se www.pmn.co.nz Ki pui kai emo ai ho kingit ini atali ni la sokon tirena asu ila lang ni tiranti i ni lalang ni ngasaw te fing limita e email se pmnrotuma@pmn.co.nz ne la pola hit se nampane telephone ta oval o liom fol ta Kamata nas ngarue is ini ane osang fak rutuma osang fak hanua kamata nas ngarue lang ne micherente isis la uo kase fa fak longi e reko on hanisit si os Maori ta ispo mahilium si os ngarue lang ne micherente ne ma isla kamata os roitu mata is yosi os Hi, o kingit ni leum e TikTok ta si os hensi siyang tutu ni kil e os TikTok heite tore ka ha isla haula ro i tengangate Chihova e oit mea hanisi te lang ni micherente isko fa o mis hauhoi exte la uowo oke e uowo oke o hanisi ma o mis lanua nua ia se e ko fa e reko e oit on tine oitu sau on tine sau e ne mauri man kamatanga helium si tironti i kala heli se av si is ngata ang ni tore far ko e fa la la tenga se ama o mis te tamis ngarue on kamatanga se na o finga la e o tamis fei feinga matumis ngaru e lalang ni micherente is la uo okia kala a kuler okia ma ki kia asne uli sauta chisu karisto te isa tamis roitu o tamis farte yanke ta astu asi seet mani uli sauta chisu karisto o tamis ngangacha kahili la tamis a mauriang esia amen is la lase ta makit is la hoi mate is a foise Mumola isla lasi os makta lalani os ngaru ila langi ni micherente isma os ti fakanisit se liet ni inya ni ai eklamo os feang is fuonga ne rakhek se is e ngasava tuf se fingrele mata e kipuika e te Facebook ta share the live hoi veinga ngaru ita makota e foim feang is fuong ni ngasava tefse si aus ni te tiktok ta o kopla fula mak o kopla surum se live ni tiktok te te fula mak makota e nam se comments feang is fuong ta ne noka ka draira ta makatri e os TikTok ta makat is price o asta kal sur ekra la pote fakanis. Is la hoifingang ma os hun te is os sing te is moi revil soni yo moekte os Wow's Kids Fiji ma veh mata is la hoifingang si tika he te is ne ngo ahela is la hoifingang si os o i si aus ne ma muslelia si aus ne ma muslelia ne vehek veiris parents responsibility where does it start and where does it end. Kaun isla hili si osa au ni hoi fenganga ta isla. Yusi, ka ngoma to rong rong e his ngwa hela fiang ek e TikTok ta ni o fuin e TikTok ta e lalang ni ngasave te kota vesi. Ka ngopa inia tape ma enia ma oi te is ngokat minti hili rai teke te isla ngola po e love at first sight, ne? Ka kipui ka e mo rong rong e te hanapa te love at first sight, fingli ma te e terse, a esrala se ta utut kata e la rakokim se o misa e la pola hie se nabane telefon ta oval o liom ful ta, ne e la rakokim e Facebook live ni os TikTok ta ngopa a foi, e rong rong ni love at first sight. O hoi o fang mo muet ne yo sok tapin taang lala ni os ngarui lang ni michrente ka is mas mak fo ohet la chau e os ngarui la chau si is la e lang ni michrente se lasi ta utut kipui ka iom kao fingli mata fe se ta ip te ama ip hiti pao heta ka fe se mata iom ekse ka ae okif elfi e se chio ka kauta e se ninga kauta ka ae okif elfi makaunga ruang ni PMN rotu makamake te is ae okif os hente siang ni noha ni tei TikTok te tapi ma air next Zelicious Yankee Zulu Malia Jen Gardenia Kamzi Annie ma Moskoy os hanua Siva morie fu.